0: Equest vile napenda awamu ni ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Good morning. Hello?
1: Good morning.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Dennis Mkangara.
0: Nani?
1: Dennis Mkangara.
0: Dennis
1: Mkangara.
0: Muka?
1: Mkangara.
0: Dennis Muka, sio Mukangala, ni Mukangala. Sema Mukangala. Kwa nini una pimp jina ni Mukangala? Si Mukangala. Yes. Wewe Deno, wewe uko wapi?
1: Niko Kericho.
0: Kericho kwema?
1: Kabisa.
0: Wewe ndio ulimbo ile Mukangala kumbe. Deno umebonyeza star 216 mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?

kuta yango epa mosusu ngai nazali na motema tranquille mpo nayebi ke nakosa yo te napesa yo obele promese mais promese yango

0: Ground inongea
1: haishiki na uno.
2: Ground ni radio 47.
3: Inshtua inaugofia. Haijawe kuonekana kutulia. Misikilizaji wa ai na tumeiona katika mea ukwani ni gade. Sisi wa shtua hata kogo.
0: Ground inaongea. Ground imeza radio ni radio 47.
1: Ground vile ziko like njini mahit.
0: Mitanda naongea. Tafiti zinaongea.
3: Tisiko wazi. Hasifiki. Haiwezi pichika. Na mbili ya panchike aja.
0: Msikilizaji naongea.
1: Radio 47 nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora naongea.
4: Kwanza ni konge la red na vipindi motomoto.
5: Mishini ya kipekea iko na mwanadaba na tangaza.
6: Wanaelezea what's good.
0: Sound za ukwe. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Tenjao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is must. Yingi radio number one. The most mod radio sahi. Wata na jini wa haiba.
0: Kwa heri na mbili.
1: Bye. Number moja. Coming there soon.
2: Hii ni namba moja.
4: Sisi.
0: Hii.
2: Tumeichukua.
1: Asubuhi. Nachukua.
0: Chukua. Shindo.
3: Frequencies are relevant. Zimejaa kanzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tusiachini. Wamelala. Wewe.
0: Utaki kupiga. Unataka nitakupiga tu. Sisi.
3: SG. Polar Radio. Tifcha Zonto.
0: Ground. Inaongea.
3: Inaongea.
2: Ewe.
0: Haba.
3: Patulipo.
0: Dipo.
3: Dipo.
0: Naba.
3: Maneno haya.
0: OB 47 na Afande John Maloba.